Hello, that's Palagi by TJ Monterde and Casey Tandingan. Yan pong song na yan, yung original ni TJ Monterde. Number one song po yan sa Pilipinas noong 2024. And stay 17 weeks po on top 10 sa Pilipinas. Nakakalungkot kasi kailangan na po naming magpaalam. Bago kami magpaalam, magpapatugtog pa kami ng isang kanta, which is the R&B Song of the Year this year, sa early this year sa Pilipinas, ang Marilag by Dionella. At magkita-kita po uli tayo, sana po makinig po uli kayo next week. Makakasama niyo po yung aming isa pang co-host na si Jeannie Buwan. Magandang umaga po sa inyong lahat ulit.